caigo. Medase, ai, aji mesi for medase. Wo hu sa de nepa, wo hu mamales. Mamales ko ma uhu ade, uhu ade. Na ze ngo mu tu mi. Sa si sa si sa. Ya gwe bi wa se na jete.